0: nganga tamose makupikira mu studio ikwetu na wangana tukirale no akapsalama eyo kasibanga abakuninga baliyo nawe
1: abakoni banaye banamu patama balia na ekere samalera riere langana ko emyanzo yabonemene kusangwa abane noko uko mia moya deja babre pokero sir pro bwana mwezi wa pili na chikakana ngoko chero ko chende tukapokera ba kuni na hospitali ndio akala kalo kakana iko chika kabia ngaka ke kolenge o aba kunirie babre abanene na tukasa mararia abanene riabo turiye ne kangane ngoko obolo sobre baso wa omobya sobyo bakaseramu kusangwa siba kuni be musimba kutsomo batambo hasame ni bakuni bakasera hale na mubia sabi yetu hiri mulipitali kusangwa tunashingo ko hika biyabu na evero biyabu na wire olipitali lo mufu lo chana utre wapole wapo nene kusangwa silu hikumo silu lo hikira abakaji mubia sabi waka saramu abandoba chana endala ya ere endalu endolore na evero vere baka kwa mra lupitali naro buchane po hanya omocho uchiruche kongo
0: mulo pandoba kena hiku kulupitali eba kasara Nero hakana bya nabakaye bane mwanza iba yakeba kubalinga basayisi nashi ngamuke munemu kebako baga bumaba bumaba kebokerera abati bitri ku hospitali kwenu.
1: Ikina cyo cena mubya message cyo byakotse bukutse kusangwa aba makanis yani besomo bi bikini mera yo umwatsi uyu mesa ara habaneka otongalo mu mawe nije awa amerlangira umwatsi ngo kongana waza kuwo kutubutabali uwene wene erkomana na maministere mbalimbali wao bakatumika nao sibali bahiraho mukekera ushi onga pimeriwa ticha abasa inero bochana bole wabona ne kusangwa umusai eribi ukamwa efactire erera mabali yao kwa bengwa matasha mutronika kale njengo kwa luina na tronikireme tukali tukaniraya omabrombeno ebyo tunamusa malera ne abakulube chiho bakasamalera katukana shiko kochikichi me tukashima kwanza abaoma abakeba namwe yahura omubagaji kusangwa tulimusunga abakaleta ama anniversary wabo yani ngabakebuke beromoberebe ibishungwa shabo kuze bimyaka yaba maboa to kuma kono to mesunga bando banene kobane abakashaleta efete yabo yohano na eba nayita arebe bangana sombola abakunya bamabiyanga bamalo kurenga bande neriba nakombola kusangwa ko mwezi wa kwanza makana baneka ayo kabe kumbora bakuni ngaba satu na ko mwezi wa kabiri ono makana baneka onde ayo kabe le trefet yuko bakuni ba mali ya chisisi sana nere salandra sana nayo akabwa everemo ebiendwa na abanda bali abwa emyak veremo ngabrebe na makaleta amakaramo abo ko hanu na mu bukabotse mabune no kubakuni bakalangire gatungo kukushi ikana tribawa omomeso abantu na hali bakoni mwakala ngirana mashambanyi na tukashima abantu aba tukawatre abande abanga fatro matsingo yu bangana hiko kwa chika chere kola kunde muchikatse misaba kuni banene na barene furaha kutsebo
0: Mutu gatwa keba kubo hane abande bana biritsumulwa bane muri bikubisesani video situashi ebinga binaut impact oko plap psikolojike ikwapo
1: Oko bulingi kania ibi sasa ni vewote faida nene kusangwa kwanza ni luwazir ngoko tunashi ngoko Yeso obonge wabere loha wabere labamo vetrengo vikalakalir e luwazir anecho umache kwa shodawa na esa wakoni wanamu langira vikala umache ho mula vera ibi sasa ni ibi aviri hiru mbereshavo chabri ya chibu ya chena nene kusangwa abakoni haba angasumbua kusaba angaleta ifuyo bakai kwa chika chiritu lera asaba barangirange ibi nare bakai wa eba barangananga ko babiri hika hakuina bahanda byabo aba samuliris aba katsemera mupera bana muri byabo bakatsemera aba sati kutsa baimbaji bana musamalera na bakatsemera mafundisho mbalimbali na bana mu samara ku bisasani antuka chabera letra ubusu ukere okubakoni kandi chika utikaya na batsunji babo kusangwa usamalere umutsunji ayuka byasira omubyaswa byamareo akalangira rei watatu mkoni wewe bi mkoni kama bwera na yangana ro chikale kibisasani bireho oki tuleria na watu waniri bikatura na banganga kusangwa banganga na butu bakabi banaluhire omushonzara shoshi asa bakabi banamwazo ko bakoni chikale ka asa hama byaka banga kaboya abanganga na bakai bani tayari ri ali bikubisasani ngibi
0: aka kafula mukareme kabiritsuka tukoya rindiriko ko paseka ambumulu yi hakana vya abanga kolebe boya uka usumulai wahi uko wale wa Kristu abali mumu yi
1: tukatre aba Kristu wa sama romatu yu isha kayela bravo yera kumea tukashima kundu ekanisa ya wakatulika kusangwa awakoni ribe na wenanga kwa mwakana sangirano kuchirochi kusangwa mukaramuka na hango kerabo na bo majifu mukana patao kulipitali na mujikaze mesabo kunde chika kanga na bo ngoko toma bika okukalandari akiresa marere kwa drejezima na deja ba koni bakeba biri shiriki chipindi chi na bakaye babarenderera ubuwa ticha kusangwa mometro mayabo babre menya ngoko aba Kristo babare kola abe boya bikomuruyu na tukabatre mbalimbali we chisomo cha bakatulika kumbe na bande bangana fatoro matsingo yu nire bangana bya bakakola ari bangana e bangana sha bongera bakoni kusanga nacho chikabya enenzera yokufundisha bo yani inyuma wabageni abalinga bechisomo sa bakaenda na tutukosha leo tukakangania ngoko na bakoni inyuma shari la mashabo na barine nzumwa ayerekorra abanda babe bo yango kopa makolerwa bi nire chikala kitu otse ikabi nifundisha kanje abakoni ababye ese bale batatsomana neramenya ngoko ekisomo kyerneho okwikola ebeboya
0: omulu tuleko ne mulu werebergrama sindano au exame y premier semestre na tutune mwato tungerera omobe Europe nje abana batalukira kalasi abande bakawa mpuno esho telefone shabrele kampeno abane ebataluka nabandi batiye mabu neryo umwalimu akabateno umukoro yuluhire no muzazi inabula ekyarulanga ngachichahe twasi ni nyoba psikologi mukamwe lebya erelembera bana ekyahe kyuchenga lucha byambi nokunzuko yereta luka eri omwana
1: yereta luka eri kalas okobana sewotre shonzeranen kusangwa hana na bana abakai kusakusira ababuti babre yende muri bashiyabo kwanene bana mu bana shofranga lumukolo karasi kutse bana mutomera bakali me ekisi kitoshire kisa kusangwa esa tukaba emibiri eri ndatra okokala kabo tukai tukata eri sabo ereta look kutse tuanganeka kwa chika paka itawala yabo buti bana muhabibi ushi me esho telefoni ngoko na mabibu wacho twashingo ko esho telefoni shika luhaya obwenki kusangwa so mundo ukakwama isiri kwa kwama bisasani nerowa kundi omabiru vya munabire tule mulangera omabulia omukoro yibisa malire amaseri angana kuburo kwa dakika nguma emehanda yibia berlangera ejiji kakangana chetre obweng abristo kebo mwimeti yisa malire yibisa sani na omumanyo yu imu angahirirwe ebyaka ifunze kalasi chikareka ebyaka pate kalasi vikana takiribi anga nga maaksesuar yeni serivu iya abyanga ya berlo embere wakati embere ya hoya nga registre ebye ndundi ebisamalira kalas nero ehabia registre maselma kutseme mwara yewe yabika ndi sulamu ebendo ebisamalire ebisasani nabitawuta mwaso okukalas kiwe ekina cho sikiriswe kaya eso mwana olingo yangana taluk kandi na chende ekisamalire amazingira obana bakabukamo kusangwa omuhewa yabana bali bakimbizi omuhewa yabana abachetre sulebira wanga babu tingo ko babaka ye kandanga baka habe biba laireko eba no mombondeka eso mwana anamuwa ubwite bukala binei ebe handa be webe kandle ya ribe namuwa e yineria eso twaza tribina byangana ila bravo yera umwana uyu nayo.

0: tune mundi bakumbuje kumya kiribire kihunzo kebola ngacyamata shebere bandu bohaye umumurwa na gutembo umwete no mu kanale bulawa na banganga abakakomeje mya tsigire ngayeneye
1: eshongulu
0: nende myatsi ikasukana yo yikasera uko yaswa ebibwanga kutse ukukomera ni myatsi libiri abantu ngukuba ngaitwa umushongenda ni mwatsi animu wako na banyamicha nabo banere cyubaka ubuwa
1: eshongulu
0: tutse mundisha buwano ku myatsi libiri yoni n'icyo cyo Kongo omulo bakati no mukulu omunisko na ni mushima tino imiti ushitone Doha chikatu kekana na yuri na nzirai ya rukwa mayangana utichu kuhu holo imata ngajuru
1: eshungulu

Iro yotuma yosa watenu muzundi sante yelubero na yuo panemu yelakira wakateno wano bato larena bo eba yambu wa tikiwa okumiati yanganareka eba lukubukuni obwe pola umwetu yuna kasu gana uwe na kasa rakumunga nga yuki menilupitari lulubero hiyo aka tulago mulu havi hane emiati libiriri banga bangania yeye haumana wakasu gana bo yuwa shilibaya abalama emberembe ebe rimberembere omuchiru echa muligolo akanata shima emiati libiri esanti kutakaribira bakavya ebane muhiriria bonaho kakatrogotelu bakakaholuba ericho kumbe hanabiende miasi minji libiri abandu nga bangawatikibwa bate ngomo bekaholwa mu besak mortier kuse bihutsu bekata bahoma bandu nende miasi mina mina balaire kuyo yisiranga magavya rambala nende miasi ngana watichabu nere lugubukuninga kibundu bungu kwa natu kinikundu. Naho Dr. Juste Chisenge, akate nukumbi wakulua kulu, iba na nguhalu bibu watichi abandu, iba nulikani shundere, setole likundu na shanganaleka, bukunibu watu utibwa, mwa kwa natu kinikundu, konda luhande, ulua yuka trabale, iti utuara iye luberu, na inakabari kira wahimbani, erebia nubu enge, nerili ya ukundu ngoko, bukunibu wakata mawandu, abandu batite shija, ameto ndakere, ya banganga. Me tondekere na miolo era na bakubya la resa neritende ihaga bihaka byabandu byala neritende hanisiringa yambi miasi yo yamabishikibo batano lubanze lwa marongana colonel chiwe wa mitela ale inakatulao akatutino abakasuka nabo ibamata yirusha mutuli tulinga yeneji bakawo mbono bamalama wabiyene risicha sibase bakashaka balira kamera kamera kaneno wanabere menyango kubaka luhale na wana tolere na wanyebi ya waka ngiriria waka wira bandubo kuchanga koleka wakumiazi iringa ineji. Na waka suka nabo ene bahibani abakabe bani mwishi na wolema wuma na wani mulibianga banga watikibwa bate. Eri watikibwa kubukuni ngabono wuma nubia chomocha lubero numocha ya beni. Ya waka suka nabo waka ishi na wulemavu heperema. Na bakaka lawana baluhire mushunzara mena mena bakatana nabo bakana binga bakalo liba uko mwongo abakakolemia tiripose banga bakairiyo bakalakalire ebeberero na bana bango kone bandu nabo nganuwa cheuma ne mwati na kasera ko kalomo kambere mushabuli mukarani we chetomuleche ei kalomo association de personnes handicapé physique asbel twatikanaye nabo katwatino nabane bandu bama bwerwa bebere bama kumwa nabo banganayi kumakumira ho bangayi kumakumira nabo bali byanga banga watikibwa muchahe nabo bose base bakakabagalera nenjinga ngulu ini mulalani bwa oko bande abakasuka nabo ibali muchi kutu kibanyaruchana bani mushima emyetsi libire apa emyetsi abanyasen per eri bani muticha ukibya obulinga pohoma homi bwana tashake ha mu mulungu na potembu sana namba loye kaina muhumangatana busana nabakazi gumane yibakarundi yibakiriindi nabaka tsumane yibusana richitachita umukati kati kumulongo na butembo neri wagatwatse no mutsi yunga nali bwarara okobende byaswame na mena kutenu mundu bakahiriye barulaje abandi bakabi bali ukwitrenja naho abandu abasen pere babakabi baniki wali byakundu ngo bale busana nere hongoza bandu nere hengeka bandu ngo kubintu kinikundu nako mene miti libiri abandi bakena yiwo bahuba yiyi basubishutu kutuku na bane mwana ngai haka haka na bakakola eripakisha neri pakolera omoshombalo na bana tolera bagwirwa bebere bantu shilebi nga bangana bakayihengekera hayingo omoshombalo eshi kumaire mujile paluku akutsedeni paluku neyine yi yangana woticha abandu elibya nga bangawatikana ni bate abantu banataba kala umurongo na nakere kandi nanatekene na hotse umurongo na butembo nga nashatselde wa ibona biruti nukwenda na luba luba usana no bohoma homa na bohoma ngatane bukabye iyine yi afro mundu akabote munda baye ndabaye iyine yi umwatsi owakasuka nago inakabi anemu lebolwa ko muchiruke biruma kumesa tru okomukira truneko na uwo umwatsi ubirirwaho
usana neribindu wote munda baye munda baye iniji umwatsi owakasuka nago inakabi anemu lebolwako muchiruchi birumo kumesa tru okomukira truneko na uwo mwatsi ubirirwaho